ni amuje di atia no enya saha enya saha mamu meti saha na chesem ni se emi bi na yesuri chamu eni fra fo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moje di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan weni chira won se ha sani amuje di atia no muje di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade anche sumpo

ni amuje di atia no enya saha enya saha mamu ha meti saha na chesem ne se emi bi na ya suri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade atisu mpo

Onyankopon ayi ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa ware. Akwento opro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chamo any friend for me no be bad in cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes in sa or the cow on any chira one sa send ya mujidiet ya no and yes saha and yes saha mamu Mrs. Sahana chessam the sa and maybe na yes rich a mo and if from for me no be bad in channel I won't be sad is that we are more boy David Iba we are more boy David Iba Na yesu bi sa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se wo betu mi aye Na yesu tin ni sa O de ka o mwe ni chira won se Ha se ni amuji di atia no Moji di anyi mo nkwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the anti-sumpo.